0: Okay, Karendi.
1: Yeah.
0: I'm telling you. Eni.
1: Na baraba tena form tukua kapitu kumba kuja tukea na form *671#.
0: Mbele nye tuweja na ishi. Mirongo etano. Etireta.
1: Imenda. Tunga. Toka dure namba ya mbele tia nendire kwamba kuje kidira na tu
0: hola kadure congratulations asante sana
1: alafu kuna huyu toyo islamu Abdullahi kwamba kwenda mbele tia nendire kwamba kuje kidira na 67
0: hola thank you so much ndo tuete vaire na mudia iganega na tu meretie ngugie tu vaire na rada mugwanja tingo geithiri tingo geithatu ni ngugi mwake ya gutigira togo kunenkeri ambesha proper tu magarukete studio dene ya gukubia kenda tuka gwikia na Caribbean connection na top lege na nkirotewa nyeusi na ndi idhaenerere ya gukubia tuwine nkira antubayiri aki
1: mukai tutongeli nyo mwake mukai wakua watatu
0: Bedra bena badatu. Alright, sawa badatu.
1: Badatu anse tuena ngrima na badatu akapi.
0: Anguga kwana enkera 150 lakini ato badatu.
1: Wacha watatu. 50 isi oro ko ngiarume. Wewe to tengo abai. Ngwasi ambi tu wena kupeana.
0: Ni ganega na anto badatu. Ganega na anto badatu.
1: Ni ke star 671 ash.
0: Tunenda ba inyeri unbox emwe. To ba inyeri emwe da enere kana izere.
1: Ari abaje kitu yele kana to badani si onde. Because no now, actually, in kona, kwe possibilities. The possibility is very high right now, and this is bombe kuda be kumatasi onde. Alafu tu ape watatu.
0: Box is chionde na nchi open.
1: Ogolo inbox number 1 paka pale box number 6. Ke *671# mudikiri omeru FM pakuda bete to.
0: Na siri le Karendi. Siri go changamka.
1: Yes.
0: Ngirie kana temu shedo. Siri go changamka. Idara go sambasa kidhani. Kera tigiti that to inya aza ngirie kana ingana na show as much as possible kinya wena magana jairo kwa magana jairo kutenga ya kuingana iti giti inya iu kato ambe tu chokere kagita katekura aja
1: aya
2: Moremi wandethia, uroma ya ndethia siya kusumbeireko. Anu igie tuma antojako ni sumbe siya kuma kampuni ya Highchem. Highchem ni bope na sumbe njaga siya kutethere ndethia siya kui kurabuega na siya na therie njaga ya mweri. Guatanera na akuroba dhato kire mubango jodheri antuko kuma jumata.

Moremi wa ndedhia, oroma ya ndedhia siya kusumbeire ko. Anu igie tuma antoja kone sumbe siya kuma kampuni ya Highchem. Highchem nipope na sumbe njaga siya kutethele ya ndedhia siya kui kurabuega na siya na dherie njaga ya mweri. Guata nira na akuroba dhatu kire mubango jodheri antuko kuma jumatatu mwanka juma kuma dhakumi na ijire mwanka dhainya sero kiri bako menjithi manto nkuro kija kone sumbe siya Highchem.